Ya to go bufoka madede na mi minna bar orandi hida na bar bar har ne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bar har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log tal gi de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redir mi de bat dran nan kan kargang padan nan luma berim gun bawna mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab pa wule wada bu pa mi kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal de bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bamba ta mi na kay mali yiko kay ta wule be ibe mi ni tin bona tin bingna mundu bana man tu to raba wonna dum ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni de kwan la me dum na hatun be bi sana tin getu you.

0: ya to go bu foka madede nan mi minna bada orni hida na bada bada harne mundi mundi bambo be bad bak yi kang ragardirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere en irund de ga matar na bada har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log talb kida wura kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindran de bat san saban central plateau padan martin padan reidri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala nan murana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kala ni ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawna mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bambata minna kay madi yuko kay ta wuli be ibe mini ti tembo na te mingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asugo ni da banna me dumna na hatun be sana te bin getu
1: temi o moto gon awa kan na gbara chwala pa pipe ne re togo bibe asoko eto ti ka pin achwala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche ti nojo ma mere lo nojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo ti nojo mefa lenogu lo ntantan ochuya wa aboche ne re kara un ne re lome nojo ya dire bibean ekolo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye be gba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun fun acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamue nko eti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
2: ya okay, you know what I mean?
3: Can we try it?
4: Yeah, they can work with that.
2: Instead of... Can we do it again?
5: Yeah.
2: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
3: All right.
2: Listen to the whole flow now.
5: Yeah.

te ne pi kala ka le ngungko genchi ma nyi nya re ka ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram bla se bu o ku te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kula sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richevie menek lengke pulo mete mele etini ne i ke fla ku febi ku ku le ka sa kro a kro ko fi sa bla le se bu o ku sa kalola ne ye e o fale ke taite ke u le fkara menek lengke pulo mulome mumuye mena pale o ku ila ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wesa ulurure abai mena farwe dai dawe le puru.

partita na towar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na volta ngente kale kunon ka rwe kata ka unon kata oso ay kun hindil nalara Ngantala ko hini tise ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru mesese muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka fala na wara kung mata karana wara wal na no wa muto namba ka fala nu wamba sewana Wajar watena wawasa takuti tetemerta wali kasuta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huwa hu oha lafia ka sarta ka atikisa awarta ukwana lafia ka agweta mutu te hendo lafia sarta kalaya atikisa awarta ya nuanga yeku lina takorota minister nampa nyalo lafia awaren na wumpatang batasone wafusu lafia awaren

0: Nasa international. Ngibakho ngibona nje mina. Ayi into
1: ngangitshela.
0: Sorry. Nanga komunye. Okuqedwe kanjani? Nawu. Listen.
2: Ishimfuze khane
0: lamntwana. Ngizibona ukuthi ayi ngikhangwe
2: iphoza
0: kanjani. Ngale ngale ngicela ngicela. Guys, I'm coming back. Ngizola ngicela.

parte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ko hinil nalara ngkan tala ay ko hinit tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa muto namba ka fala nuwa mbasewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka starta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia starta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awarta na wumpatang mata soni bo kusu ala fia awarta

0: kwenye kagba atuwa lakpa. Okmanjuni elon labone yese mwen. Mbe, akofofwen atuwa lakpa mbe bogba. Kasuna be atuwa lakpa na che obo arwe kponi iba koma mwen. Nkoye ti ndi, ndi che lakun, yenari ndi aralile un ene na kogbe fwen.
1: Aha, togo anachem. Nyul sa, ke bongman ke tine na abdubwa. Nina nyay, ke kabkanne. Kan kokona ndi sanke blanyar na, pafam lebo ka blanyar nga. Njam, sa woka njam mwapote bina wi, ke pwini na, ki yote sa yu pwini ni dal. Kan ndi sanke, dapon, soko de, atakwame na maritima atempura blanpo yar. Lili mo, sa woka njam mwapote bina wi, mwanko ni lu, ki yote sa wi mwanko sa lada. Enama, ndi sanke kara atempon, na gran lome atempura blanyar. Nyul ngba sa gane acha, ne chula gabana leke, ne denka bla atine na adubwa gwaya. Ne acha, nile jo, ngba mbi abana ne tine, nyul ngba bina kane ya. Nima ba jala mwaka trene, kanu mwaka kaya na adubwa gwa, kafala wabana kitade. Kedo na adubwa pro kinye koma, sen ke ne trete, katang mwaka mwa mwa kinye fiba asempo. Tuna ti sen, tere togo da gom na apipi kekwe ngba pwa abora ya, na aje bwa bina anyapuma.

ka madede nan mi minna bar oran dida na bar bar har ne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bar har wule mundi ba sonto mo murim nogri mi log tal gi de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin nan te bat san saban santrak plato panan martin padin redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ki ka wirana kasur wule wada gele bana san kalanga num wirana aina ba san kal balani ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kal bana hongni janu be san dogu ko kuyu har ku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay mali yiko kay ta wule be ibe mi ti tambo na tan minna mundu bana ma tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asugo ni da banla me gudu na hatun be be sana tin getu yu

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bang mai ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar ngai. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar ñul ba saga na tia na tula ga bana leke na da ka blatine na do ba ya na tia ni le jo ngam ya bana na tina ñu rombo bana kan ya na ma ba jala ma ka terne ka na ma ka na do ba ka fala ban ka ta de ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple tuna ti sa tre to ko da ko na a pipi ko ngba po a bora ya.

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chebo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba anron sin tan we ma kan fun e ebo bane we ma lo ndi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ike ga tu, ba se kenga, e se kenga ri ka ka to tani ti ye ka ga me pate ga ri do. Ka jo de tana me ya ta de teni na me u ta mo dan ku ri e to mi. Ya kwa mbo ta dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ti ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mo ti na ye ni ya ga. Papa to da jana pam butan wuti ya wuti ga kwata to da butan wuti ga wuti ga yi ata pam ku butan wuti ya wuti ya kwata jan ni ke yi butan ku siga wuti ka da ni yi tu butan wuti yan buri yi bi sai da ku wannan kwa yi bi ta sai da butan wuti be ni kara ku butan ku siga wuti da kwata do mo mo da diya butan mi ya ba to ba kwari do wuti ya ta tin ga bori teni da bunyi buka ndu wati mi ya ga ba yi ba ke bi ya ka kai na me be ni bori ga duwa mo mo da ku na me ya ta ngani bu yin mo ko mo bakina akina do ga ye daga to ye paga piko kabala daga ni akwa ni ba to da na mi ya ko ba adwara mi ya do amara ti mo mo da ban ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti minisi ye wo ni woni do panna de do la ko ta ni wa na ko ta ni

togo buga togo bufoka madede nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang sagar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kerein irund de gama tar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kat kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau paran martin paden reider mi tabat ran nan kan kargan paden nan luma berim gun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haduko bibir ba kalani babe ba bibir na kalan ken bin misal da bana ba wona duru mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bambata minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe mini ti tembo na te mbinguna mundu bana man tu tora ba wonna dum ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni de banla me dum na hatun.

0: 我们的心目背背我们的活动什么节目
1: Tarte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete sefe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale sese unonka rwe kata ka unonka tana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale hundong karwe kata ka unonka usu ay kun hin nil nalara ngkantala ay kun hin tise ka hundong karwe kata ka unonka tana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmi takara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walna wa muwa mutu nampaka fala nuwa mpase wana wajar watena wa wasa takuti tete merta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumpatang mata soni

0: dugu sama bagal ni somdo buna gana bile ni sobolu wuna baliye botu kwe ya dayun muda nono alwata dalazi zibete mi sobolana le dayun bubugorum dindima nabla da kajila dindimi ekbo hasyara vina gana ketake kutuni nanzangu nguli hiu nubituzu fedeo tabangu kholu da giti da sokorei kholu da giti da atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da giti da dindimi nalende bo hasyara vina gana ketake kunele nulurungu nguli nituzu fedeo karo kholu da giti da nilumitetida agitida alwatu ndubaru midigitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zepoga deyo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu winibaliye potugweyo pala ngibula bane no yusu lune ndiyo onyotinu rogote ya tumnoda la fitu mindiru nyotinene inibida turubaru wina sobalu winibaliye potugweyo adege kande ureyo singi potugudong nukhuti tenu wongi tumnoda ala fia sobore kande ureyo singi botuko dong tom done unis we jone ne dona da la fi do meyo ni lisuya madam no ne pozisuru do
1: temi omo togun awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
2: tenne pikla kale gunko genchi ma nyi nyare ka ku bomo le to to gu tebe anyi murie ye fe wo ku ile ba se ba to gu gendere ran ye ku tu bo ya pe te wo lo tu le ki che che ki che che eni yoro ku ba se ba wo ku yi pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ka wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra prang blese bu ukwi te atakpa me anake mnek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode mnek lengke pulo dapangu mnek lengke ko katil richivye mnek lengke pulo mta mle etinine i ka flak fwebi kwe wukunle ka sa koro a koro ko fi sa vle le sebu ukwi sa kalola nye ufale kata ite ke wule fukara mnek lengke pulo mlome mu muye mna bale ugu ila berke motu muye ya woro le mlek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa ulurure abai mna farwe

0: Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lon lo kolo ame khokho nuide aso no ame nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kuvido la mese nyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.
1: Al umang kasanto goga watasanarwa, kuna chikinwa inda aka kitaya a chikinwa nankampe, taraba gida jensoro onda aka ywa maga ninkwari na wanan shekara. Za araba gida jensoro akashi biu, rabon parko. Daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kinki wa lafiya tare da abokan huldansu.
2: Ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo orilede yi dajudaju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si yi ti ijoba orilede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o so mo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yisi tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo yamodi iba olukede alakosu eto ilera ati awon olufo
3: toko wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wapetu wentupu noa alafia insa iwe yapoti ye tinyi bibi bobun witi soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwipuni inakbajo wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kibajo wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna aaye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba dewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi
4: Tarkuta Natoa Togo Visa Emma Mila Nikal Mete Safena Pisna Hami Mutunka Falaka Rakorota Kaunongar Wekatana Pate Mutunampataro Kwasolao Taman Nawalta Taman Koromingantekalesa Kunongar Wekataka Unongatana Usu I win Huna Nisa Nukanotala I win Huna Nasan Nisa Ka Hunongata Kana Tapan Sokore Atapamateta Notasna Maritim Taman Nawalingantekale Kunongar Wekataka Unongat Unso I win Hindil Nalara Ngantala ko hini tise ka huno ngara we kata ka huno ngata na akwasa ha muto namba karate tata notas na gran lome nere siru mi se muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na ba we ngena e charite ne kor de pagau ka ayoko nyere ne ka minya ka kalmina a kalmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka fala na wara kung mata karana wara wa wal na wa mu wa muto namba ka fala nu wa mba se wana Wajar watan wa wasa takut itu temer tawali kasta no api so na wan tawa walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna to korota minister nan pa nyalo la fia awarta na wumpatan mata so ne ba busu la fia awarta